0: lamet ki phorang deng long pen professor rongbong tirang pen lokitop aputak hutbang prodib rong phara tumang bong chu chu pura lam jir arjulong bo dangte arjik senang professor rongbong tirang la pen hutbang prodib rong phara tum chu chu pura labang salam jir
1: Kardom, sir.
2: Ah, kardom. Kusala, Pradeep, misal ma.
1: Misal lang, sir.
2: Guwahati? Guwahati ke?
1: Guwahati tala buson hello. Hala dahil ng tumat ting lo. Muthi iso na lama bang ke, butor bukan bang masap so kache tonte la buson do.
2: Inglong.
1: Kaya hala dahil bang ke,
2: Difupen guwahati so.
1: Inglong ason si do, ang pinaga bang ke, thoy pinaga masi masap so kache tonte la buson ke do. Sito may lakadu ka ba yung ke, misal? Nini tum kachinia teng te enang lia henlo All India Radio Karbi ang dengalong bangke lun kilun ceng alun se popusi nini tum kachini halabang so alam jir kupuan ahok kupuan ahok lo nang lima sosot hanjir
2: Pradeep maase ki thano malale mele lun tek te dada bang sita alam ke lapure di mene ni prang ta bang lun bang dolo mebel terang pi nili nile mebel terang piye prang lun ke thap do mane nang men matam hidi pulang so lun hedi silong silong pe sapra prasar ke mati
1: kalang kalang
2: la se hadak pen ni tum bihe ka kolang la se tum ke radio long long so alun arjulo te la mebel baidu ni ni baidu ke ne la alun kajuji phansi radio jo tong prang til mane jumisen ti mane la hello mane modern mane lun kimil hai
1: di
2: prang ko pene lun barim ko pene do la seta la modern song buke la mebel terang pi halu ki lun ceng lo ma tong ki to ne chini ne seta ase jume sen aku pinan lang so mane ili tumang bong hai di pini chitang
1: ante la mebel terang pi bang ke nang lipen aprang lang mas
2: aprang lo
1: tapon sita me rada tum kachini laben penang an official aron dake theklonga tenge bangke nangli hello aprangsi
2: puki kali mane aprangsi mane lapu hatu kene harmonium ko bene tabla pen mane
1: ali ancha
2: mane oi aprang ka be pina la ya cheng apong si la ke abi pina la me bel atarang pikilun ta be aro langso nepan la ke soy soy terang lo bisa prang non kalitang ya di soi soi terang dak lu puri hudak university puri hud nahang dek langsung hud dak mana cotton college ki puri hala ni kortelo itu mau kortelo ke hai bi thoya bu mong bi langsung kit kita hud lu halang sud thoya bu tok lo pan kopine pinang an lun kene aku la bu panah jerika ta manuhe manuhor bhabe pulang su kichi thang hulu amasi netum ta lawson ko pene nane nane la pu ko pene phangson lo teri sumara hut pote na hang da ko pene phon ke room te kheta lu nai pu ko po lu nun po la hayal julo ne pene he di amala ake hai soi soi ani si nang thum da na wang tha rong bong amasi ha si long nang pon da ta so ela go to ma tum ta bie khalang chit chit bena mesti nahang dia tak kun nan lalu ni harmonium tabla kopi ni pangrum tanglo MC kecuali hajar lah di lahelo recording ceng mana ha silong sentai long hadi munit munit apan le yang sia sabtu mat hati lang salun kilun ceng lo mana ceng pen harmonium pen
1: lah bang salun dia non pun dah kaje tanglo tante ala bang so alun bang ke abinong ngete bang ke bupen hazrika alun bon ta ili karbi alam pian ke lar thu lapu
2: ke lar thu ke hai bi si ke lar thu
1: kala
2: masi ni phan na ham desi ni si hala ke hai bi ke ase junu da masin ne phan nang se jumi ang long bang dan si lo ma da si recording la si hada radio center lo si than hola e bupen su ko pra hila
1: ante hala bang salun ji nang likiluna son thot non bang ke asap so akato rado po sitam masap so ijir bat aluna te ot pen luni te
2: ante ot mane alun ta te ten de lage muni te muni ta phan le jong si asap ta matha the
1: la son na jan